matranot iru sajar al mendisa shabab min khawni ki khawna khadi tibi jute ke bu kafriyan dam bu matrana hat ne alisa wa kha kha ay ay ay ay hakar tu ebdi bestem adi khula qasiyan o mera mafla abdin tahsab elo hazar kisa em wala